0: pani apeweni na wichanani wimurwe uno na kanyi here bundia
1: bundia bundia
0: bundia tanondocha
1: mulocha na ikipale molo kweno
0: ana ikipale ro molo ko molo ko ote porungwa na ikipale
1: ano hosha ka kidu mokondi radio niwo
0: e tuto osa masikinda ki molo ko ote porungwa mulocha na mkumatana na ikipale
1: ahi ndrema shilati wila yolikonya nono
0: ah oligonya
1: ah olimiti unuampulai
0: ah
1: ah
0: mkahinko ni vando mokumela vato kuhiyo mtupi winlaka
1: ah kuhiyo vava kinguwaka ipulo kusaka para kimta kufuna akava
0: mokuma
1: kukuma kala ivava le
0: mwamara paramiteko zani hiku nana lelo
1: ah basi kukumina radio kibuguhasa vale vale
0: radio muku hava ni kotoni munguri anaka
1: Everton.
0: Ana igibale. Mure ula muthupu wa rungwa le mwani o wo hengora wepa. Ana igibale mwinde mwe mungwa ka ipolo kihanyo.
1: Ah, ke wa ka seyo.
0: E para mose.
1: Ah, e para ke pa hisi.
0: Ah, mukhala we mpa he.
1: Ah.
0: E para mteke mpanyo mo ho mukhala mo matumi he.
1: Na te para ke pa ki ke pa kempa e para asina mana ka ti ke ga bute ti pile la ke le la
0: ah dore ra buna na mera ba ka vi
1: na skira na mana se se
0: a se se
1: ah
0: mun khora mwa ta ke le mpaya
1: ah i pite ke mai pile ni ke la
0: ti a phama dore ra mo polo wa phama
1: e verdad
0: bona na gibale mwe mwe mwa re re i polo ki ho mo mo na re re ra nya mwa ka mo yowi
1: hoye ka na ka pa ki re ba ta ka ba ba pa hi
0: mhm
1: Ah, ke se bula ka nana mana ka yala.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Tia phama, tia phama. Nka haya mama nyara musi.
1: Oye ke na bonyara sokora a ru kwa pa u.
0: Mhm. Ero kwamba.
1: Ah, ke tendo kwamba mara ke ne ka ru hanto wenno.
0: Ah.
1: Ah.
0: Torera.
1: Na ka se ke na nyara na ana mana ka wa se se na mara gala kon ne bel dira ka ko stenyu.
0: Mhm.
1: Na mama ona we da u.
0: Opa. Yo malama khorowa ampewe yo malama khorowa mo
2: wewe no nakanye
0: kwete herema muhele mwe kina

0: onlota ke konto siwe masimbi no no duwele si ansiwe
1: ansiwe
0: ke muero makone province ya Ampole
1: ansiwe ansiwe ena muero makone wa Ampola nka hinkone monlelo makone yo
0: maso makone no orera wena
1: no rera no tamala vando ka hinka na mulele a murivate o hoito bo kuma vate
0: masina ta kere vate na mara kala Carlota kere akana
1: a muni kuma nyanda uratani na mari mwao
0: etampu ele nikin ta punyete reso umma ora tampu ele ya luta na le pale ya rule senewu anna makoto tempo ya le ago yo a e pa ma tipo
1: ni kana ba mo dampa ka hen hava
0: pa ke tempo ya la ne re ba moda
1: ti a phama vando wo sa o makoni yo sa wo mando ka hen ko ne mo le mara na wetan hi kunana le lo
0: ma sina ta me no vinya ba kenja o ko ba wenno e choro liwe wo rena ke pa to le na khala wo yo
1: mo ne mar ke mo na hala yo na to tetu
0: Ewe.
1: Mwatota hii ya mungeri hoi.
0: Masinata katota hii dida o kendo hii huwanyaka kapanya o singu koto kendo hii huwanyaka kumaja papa hii kero huwanyaka baba.
1: Mo singu kotota?
0: Masi, wane mahata maha owe eni mpajeri warone mpanya milikarama upanya tusento.
1: Tia pama. Mutu ni hii ya wika vihera wadhia.
0: Mba la pena.
1: Mwe parapare. Vando nga hinko ni mwani mbaham?
0: Mashi mwani kina baham harakala ba. Nana haka batuko mbaba otane. Ngoma harakana ina nitunula vila. Mwavinyan toka baha sirikorati ukuma. Ako Stantino Mario. Eugenio Mario. Anasaru Lorenzo. I share with your man and know you.
1: Salama ka hei hali.
2: Ofelia.
1: Tia pama. Nsina nanyo?
2: Carlota.
1: Ana Carlota. Amuro makoni.
2: Eh.
1: O makoni yo wanyuwa o hoye. Amuli pale rimo kiri hangwom.
2: Ami kikiri hawanya ko shalawao.
1: Wanyo shalawa. Tabo. Muna thivediwa kalo makoni yo. O hiena no shalawa.
2: I tell you away, yo.
1: I tell you,
2: I'm not sure.
1: Amuyo ulepire. Machika weyo.
2: Ikela atila bayi.
1: Mumbore wape ya we amulu paleche.
2: Kiyo wape ya elu ayi mwakacho. Onte ya rako koma mobilo. Epanye elu.
1: Tia pama. Na otamala, mwani mubahani?
2: Mamma, Tiamba, Rosala, Maria, Manuele,

0: 내년 락가락간 대왕 파자마 맨날 나중 만났다 하네 가네
1: 뭐 전나지와라 물어거라 왜?
0: 에?
1: 언나지와라 물어거라 왜?
0: 아마 베네네 오네지와 물어거라가.
1: 요래래니 다무 다 군야드와오.
0: 에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에 kalara paulo na kala ya ta ka ta ro ta na me chine ya ta kala ya ampula ya ta ka halina ampula ama tse ya andre ya kala le na saiti na ba bene ana monsa ya ta ka tota lo na tsholo go bale na mari ye ne ma speranza ngana ka speranza ne ngana ka tisha ngola ka telta ya ta ka mato ne ro shala wa o mana wa ento ne nyu si si ka ba hanu no mara na selesia no ati ona inasiu ama na ni tsena ka uma vez se iba a Santo Humo. Ama a tomar el calle. La ama quiere. Ama a su hogar. Y a la casa manda que no va a dar pena, va.
1: No.
0: A la última hora. La casa manda que no va a dar pena. Me dice, iba a comer a este baúle. Pasa y vive en la morra en la suaquina. A otro quiere matar a la novada.
1: No, tamala mana Carlota, mbiye pamo mala wasumana u mwe musimani.
0: Iyo me kosho kurela veli nyelo ki charungwe kala yela ma kanter.
1: Ah.
0: Eh.
1: Tabo. Takala murini. Munno na weka ne lapo.
2: Yambi we.
1: O muthonna chekulela na mana awe njikwela ntsina na mulupalaya. Alo pwana
2: kala we morine ukuna
1: la po yo mora kotela
2: kala we morine oba
1: o maso kala mpunye waya wipo wa karlitus na makoto na hala ni kurse bundia
3: bundia
1: tano ndo jafa shavore
3: l'esperto presenta nostro nome e ora fotografo ona pala ne distrito musica che pronuncio ampula
1: alla filisberto
3: ah
1: e re po mayo mi wi
3: o mhikati ona pala masi
1: ah o mhikati
3: ah
1: nka hinko ne monlelo do mo hikati ya thumo sedi wa phama
3: o ne ni felo ya sa na ba se se ra tene ne ni felo ya phama
1: ehe o ra ya o yono sa hiang kan lele man ra nya wa tan hikuna na lelo
3: hikuna no le pa he ka ro ma tra u e ta o he tuma ti sa ka ka ro ka ro ke fo ele ke na mo ara ka la karlo te ina sona
1: me par par dorera dorera ni mo ne kuma nya nda ora tan o ho eto ni sedi nwe ba moda
3: Tres,
1: ora. Ah, tres, ni kuma naho.
3: Ah, ekwatiole ya roa ka na kulale wa mfuto wo.
1: Ah.
3: Kana tera kiwaka.
1: Ikome la hoku sane mara kina kuyene.
3: Ta eti kusha.
1: Mwe par par. Tapo, no thamela, kana no kahinko ni moni, muni muni vahani moni.
3: Moni va kenala hamar kayala Carlota Ignacio. Asana ka wote ne kenala kelela. Tare kele kapata ne ora, kal treta pili wao. Tare kele karapi kemaleti. Senyo Mario. Tare minite na keleto. Atelino wao. Aviyao. Apoto nendruye. Sinisi. Amontao. Tare kele kaltura. Tare kele kanantengao. Le que le cantante moro para acá, un jala o un
1: Opa, opa.

0: arewa tamna tuwa tana nyuana mantara omora edilo mpaka hengava hiya nona kolawe ni repoto nye na pumuri ya vakani watu nyumuri kimweta hiya nondiki murupa
1: munako wana mwe
0: Gantuna kiriwa waten duwa cho. Asman ram tengo hadera dum sabiki na nerfiwa ya tihiha. Ni wavo ki pahewa na we pahewa ki evo. Banda yo pia mara yo pahewa miya na we muki na karwevo ya kalevo. Yo veka kore. O kalewa murechele. O kadawa sivelana. O kalewa wiwenana. O kalewa puha. Mawani mo. Comandante chef opia on kwala we arova na via chivire mo ke kwala ke na poto ka de wo wira ba mai fash favor na ka gara ke na hala we ke phenya mo rampani mo refema bristu refema ka parele do tene zaru shwen mi ano abilu ni wo fash favor halam pa ma muhiwa mureke lo kirat biwa na no khale wo ni opuha to khale wo mawani memmo mi ano koro kwate Ni kutade no yemu yo kalawo woni yawe hine kalawo

Mwishipindi ya shikwane lombo udiwe tutunkwimididi apa. Patukulambale la pakupagwa shalomu na muma kungieli junior pametambo. Na nangu juangu Ernest Nkapuka pakukandianga. Mpaka liambalinje.

0: Franco.
1: Habari moyo shamuno mwao jopa na heshima kwa watu kutwala bae jugashana. Kongo mujo njope. Una pela mkwa uka. Wetu na wako mbao tumekalika makati yao kumanya kuwa. Saka 12 dakika 2 tunakuwa kushpindi tuwa mangi la shingumi. Makaja banama. Venitet.
2: Shingumi sha Venitete.

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safara nkumi ano ka bahere ndi akawira awe yapeye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia akawikile yo hiyo mweto mukina ako nkimphanya bakhaleke wira mwali akho weta mweto masapahi
2: mohano sheni ira nene mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela Niki wale ospiritali wo wivantune ya mie oliaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wo wi manaka onueke oratene ni mio kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mahawashene awa ikalia ya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai timoka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi Kwa kapela mara ni orupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihina tuupu wela mkale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna apenta mara ni hata nari.
1: Ayo, kina apenta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo. Ni mwana mukhala sekene kumi ni ikuru
1: ko shukuru yaka muno khala papo rera murima
3: mwirento kohiyo mukhale no yoya sosi vani mirero lo sokhwani mukhale wote ni wa murima mosiva vanchene okhala vanchene ni mpento wata

0: nke nwere ke baba ma ke nanya wa matata ni sapao
1: choma ba ma manaka wana achuela ikontha unya wa matata ni tuyorera uwachira uhiphonya ureta uhariya ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala unkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vanona hekila nekesapa huiyo
1: yenyo wanuwako na ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani wanupu miaka ni ipio matata woi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi owira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chao mbo mama naka nanso yopachira nipanga kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata wona naraja watu aruhela asitu utu yoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mama naka mkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: Yonukela, napi acha siana maraka?
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wiki kechera ni wisunga. Konta ijolia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chungwania, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manana ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene? Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa hapenya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Nyuwa mwaraka. Vana naliaka vale iyolia yohito kota sana. Ihala uraniesi yani.
1: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ulia wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya, niyo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.
5: Ulang hupi wahore ni huku mu provinsa yu Cabo Delgado yu wanaka ni institutu oi kujo Mosambiki. Ihina wanko pitu umacha orera yu provinsa yu Cabo Delgado. Ika vihajere ya kani eniruvuma basi wanchina mayo kavihera wari ya kwatru. E ministeri nutafitimite kuchukumi. Enditimihe huu ukumi.

soko kira ka mara kan ron wan kina be na mara ka tiro ko wan ba jani ko wan ka ito mo le bibia ka kina tara li deya ki bo ka mam pam lo ka di matanu e ri ri ala ki me ke pidi in ka hani ya ki rupe na ni bibi bibi bibi bibi kira ka ni wi ya no ra tene e pidi ya rumbe ki ni hinya wi ra malo sa patu ndro wena to to kopela na mbaba o tuku mama mu ihabulela masina abe nyaka ndroka ithabi alapa tone maka masini pehere ko hihi wele hiyo ka hiyo kolowa kiroko wani nkela ka hapo nyaka maraka kira ka mhabo ko onane ya maraka bamelo kindrowa shaya kaa hintoka na mtuno kila hanina amaraka ya ina bilada wiro hapo na tuwa shoshorona kira ka yona sheria salama melo mutima kene bale na hiru kan sheria ka sabatu amara kana kucha mkopa kam na kilo we kore pule ana te woroko se torona no te wewe ya nim habulela na tumo le ni wakuba habulelo habulelo habulelo habulelo kopa ka kokotoko tonya ka patara kitaka na kanyonyolo inona mara kana rwana kira ka mkoha wolika na ba kina benya niyo nimpa binaka kina ba khopela munyi habulela ka panya thala ora meloko meli na swa thanna sheshe ya kale meloko mera rutu miyo mantaka kira ya kile ni ndroke ni kina ku chatwale kira wanake zero yo nan baba waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja kini la ni weta bale babiali ako nan baba mamlo kwa nono na inna moruelia vanta pulawe nsabi nawe siarea kira kama nyu papa mrini hava ramri molo na muvavani hakoki ya sherie ni marabu rere keta bulanza bikera sheni kira mte hakwe antu la tipani ba mikira kama nze ka kinne hereria baba ne mio ka hikila ti mukite manlapa kina ba jeri hakwa ka wa sheria na kulipa le wotele ka panye mreri kala ban kono mnya kama no ri bo kubeya akusiye mkopa na ati chawe hakomikira kwana ne pokura na ka pela.

0: Mwana anene chipo yanrati mwana mwathiana e ni hadia Missi Laura aponaka wosumanela mapuro kumi ichipo awenthanlele ni kodigo S45 hore lawe matalo kumi na tano ninira ni khurumaka nordino
1: frida dinasiredov
0: mapuro kentano phorena MC Wezere ni chipo awe umelana ikodigo thalelia S10 na kenta oriale ivoto 17

0: Boa noite.
1: Boa noite.
0: Samata Koramula. Sinanaya?
1: Nela si Leonardo.
0: Felix?
1: Nela,
0: Ah,
1: Nela,
0: aham.
1: Leonardo.
0: Sabo mantalanyo?
1: Ito kintana ka kinimpere tontiga. Oi, uy,
0: Oveni?
1: amore. Tontiga, tontiga.
0: Ah, 20 fingers.
1: Ah, nera ka mitirar na karat.
0: Aha, mra bani se pon lava.
1: Ipon na kilala ha mama, kere sa Daniele. Ang sa ni Muhima karuto ni Daniele. Ang sa na misa kapahin ni Ilek kamam.
0: Umara ko fano avisa vale.
1: Agwe?
0: O fano avisa umara kanu, umara ko fano avisa vale.
1: Tingkala?
0: O fano avisa mongkala nu.
1: Wapin tuba, wapin
0: Ah,
1: tuba.
0: wapin tu kosh kulani.
1: Atat.

Rahimo Donna Flora, se pavi que lingua ni ama nana kuru wampirikishem. Otarra mi nongo la moshu dimula kana hula motrenhe novano peke. Ohi hula wa esabadila. Ohi hula wa sabadike kai. Rahom puhero umla ni wa esumana.

Hatunava kulala mbodi, tuwena wako mpakambi. Wakati padioko na panelo tungula inamba diasimo wakuni mapapanda radi Musambiki. Wakati ya usasita shilo na ridakika musini na saba. Karibu.

0: Karibu Mbodi Mulumbo. Lina onje tu epash?
1: Hapo wewe mwanangu Fedi na Mbula kuna kuimpiri ubalama kwa.
0: Dashingunja.
1: Ai.
0: Mpaka Nelo.
1: Nda malili kisa hili ai.
0: Radio Mosambiki nkuwika dash kumpili madovano.
1: Wakati hawa hapa inkupatikana zanji, pausha wifu, baya, tulupi igulira ni Mosambiki kwa hili.
0: Utumila FM, utumila Onda Media?
1: Akune FM, inawika sinu. Tuzoza kwa Onda Media.
0: Yakula mbalela. Wakati hawa ni wa mashala, sali na Mbula, karibu.
1: Asante. Mashala matandi, pata wako, na wava wewe kumimita Mbula wa mashala.
0: Wetu kula mbalela.
1: Ndika uja kungide kwa Imperia. Mashala kwa timkongi ndia nguzakia mamadi mama na Mbula.
0: Awe kwashi.
1: Apungume na nga papa hali na hali kundila.
0: Haa, mpalakadebeje juga kundila kwa?
1: Dashi.
0: Mpalakadebeje, no ndiyo ni undigwa kwe?
1: Ataka nikapelekea na igwa mai radu ipali hako.
0: Vano, na mwole ntua ntukubi debeje mwushimu.
1: Na kuigwe chana.
0: Vano, wiguli radu wa na mwole landiao, donituao, antikupala kedebeje mwushimu.
1: Vanda igwa zaku njaku inafada wena radu.
0: Na Mbula?
1: Nangu manaja.
0: Bejo na kabada. Sao ume bejo tu igwe?
1: Bejo.
0: Mkona dioni?
1: Bangu kena mashala.
0: Haa, tukina kwa utama bejo, tukina mwusu.
1: Mashala, apati mkuangu mzee omi na Mbula. Zilabani na Mbula. Tualibu na Mbula. Zainabu na Mbula. Hava utawepa vya Imperia. Mashala lanja pate kinyadu wangu wanchamanga Salimu Nyama. Ajushe wapaye poko kwa postu. Mashala pate nyangu mambo nchunga poko Imperia hapa. Leo kujumua wanchamanga Joni Parijala awepo vya Imperia. Ndika nyema po ngoke Panama hapo ni kankode Pedro Andrea Mpaka patrake Mashala.
0: Mimi ndipoke Panama hapo.
1: Ah?
0: Panama ra membe ndipo kila na mwaka.
1: Membe.
0: Hilo ndinduva tayari Panama.
1: Yaani ndinduva ndio ikava membe na utakuwa dao nenda pa mpili kwa hapo kuna mara utakujua na mene.
0: Mwa tuna mapo Panama hapo membe. Tuka na mosho.
1: Ndikanye mapo ukimpaka hapa mapupulu po. Santu za Antonio sauti wake mashala. Patipo epo nsini bakare patlake mashala. Patreja ntene po apata paji kwa mwene mwema pezi lao mashala. Ndikanye mapo unguke kama kupa mbonje. Mashala pati smoke with Demeter. Mashala pati banana. Mashala pate ahinjewe kaya, anje kushaya, awe pangkwa biwute o.
0: Puto Armando
1: yulake mashala. Ndikaida mpaka pametoro po apati kotonta lake mashala. Makuga jirmia, kampu, kwana makuwa lao mashala. Papemba po mashala pate Mama Pama, Mama na Malangu, Hermine Jose, lao mashala. Mama na Malangu, njio pama na Baba na Malangu, Mama Pama, pama na Baba Pama. Nangolo Bonifasu Paul Munkuti, Andrea Ngondo Muyanda, Andrea Langa Mushimamba pantivo ya pani neka jio, Uto Makondini, po pantivo ya pani. Mashala pati jangu, akashomba. Mashala pati... mena luwa hanyo kondi kwali walila. Mashala Samueli Mangongo kuna Mbula. Matano Rupava, Konstantino Mario. Autawe kuna Mbula kula. Mashala ndikanye mapungu kampaka kumosimbwa. Nangolo Vicente Damiao apatulake mashala.
0: Kumbao.
1: Ya Maranti Yago Majele.
0: Kumute.
1: Mashala pati nalombo nchomoko.
0: Kutrinta de junio.
1: ndikanyema fungu kempaka kuna ngadi Abdala Shiraloma Alfani Makunguni lao mashalo wana ngadi yao
0: yelo
1: liatu dijiliatu pa mitama pala laki mashalo mashalo lanji apati kinyenti pantori pala ndikaida ngwida mpaka pa mitamba mashalo pate Migero Kadela Patran sem pasta. Não é o Shambudi, lá que mexala. Sou corista de uma papa de tamba, vem chamanga, Asuman, Sumer, Nyama, amanhã canadina de Mesquida. Pariando para a Machal de Calavede, Chaka Shimbuka, Puto Comi Guai. Mashala não é o Tito de Kidia, lá que mexala com moeda. Carlos não maladia, a patrão que mexala. Mashala la uke mpaka kumiteda kardiali
0: Mwisho
1: kawan tatu
0: kardiali ya japari mshitudio
1: Bae laki mashala jo Mashala pate tamangashi wawe Mwanaja
0: Nangu
1: Ndi mkimila kwanja avu Ndika pate litala badaye ndika wakumbuki wanja wapalao mashala
0: Kulambolela.
1: Kujira petu pa impiria.
0: Kulambolela bae kumpiri mashala pati amu kalimbuata.
1: Baenda mufajo. Kandifu pa mashala Ernesto Nkapoka.
0: Karibu kavili.
1: Asante mwanaji ama demu kwa mbona.
0: Kulambolela.

0: Mambo ndio wakati yao tuko mwenye kuvaa saa 7 ya shilo na dakika 40. Radio Mosambiki na waka. Hakuna kulala. Ndembe ndembe.
1: Shauri yako. Shauri yako.
0: Karibu Mbodi Mlomboli na naonje tu vepashe.
2: Mwanda unji kazidi saidi na mbula kuna kuimpiri kubalama.
0: Ton, kazi kwako.
2: Ae mashala pate Rashid Antonio. Mashala pate Arabi Saidi. Antonio Swahili. Samueli Kajimada. Armando Isa. João na Majere. Mashala pate Telus Makanga. Apate ntambari ikalaki mashala. Mashala apate ntundu dizintundu. Mashala langi la wakimpaka kuna ngadi. Akapate mwenetu Rashid Nambula. Walumbu wangu Atija Nambula. Amina Nambula. Somoye Nambula. Ako utuangupagwa kuna ngadi. Mashala popa Pemba poku nyadu wangu wanchemanga Rashidi Isa Manga, apatilagi mashala. Kupalu makula mashala pati kunyada wangu Somoe Isa Manga. Popa nanga hadi pa mashala pati Zainabu Isa Manga. Zakia Isa Manga. Awa ziku nanga hadi awo. Na mashala apate Umu Nchala, lagi mashala. Manajia?
0: Nangu.
2: Nenda nangu wafundi kimili popo. Mashala uti, mabingwa waibili radi, Msambiki, Pemba.
0: Elo mashala.
2: Asante.